0: que avui mi aquí que sepa cansen.
1: No ta we nan se manito we chinan mi nan tan buen nan ano ka kiska mi nan wasem sa na pe wa na pe sa eskwe wa eskwe sa ekwa ka keo kakata asino wa ota aski hai hai.
2: This is Cree Confederation, and you're listening to 93.5 FM Musquecheese Hawk Radio. Woo-hoo!
3: One in Sky!